0: Magandang gabi sa atin lahat mga kapatid sa Panginoon, lalo sa mga regular po natin tagapagsubaybay, tagapakinig ng Ignite Radio. Salamat muli kapatid na Eliasar at salamat din kay kapatid na Kirk Pancake. At salamat sa inyong patuloy na pag-prepare para po sa atin at sa lahat na yung paglaganap ng salita ng Panginoon at bago po magpatuloy, ay gusto ko lang pong sabihin sa mga taong nagpre-pray o nalangin para sa ating kapatid na Eric o Federico Barillo, yung dati nating kasama dito po sa Ignite Radio, ay nasabi po natin last time na siya po ay na-hospital dahil po sa tinatawag po natin na stroke. Then siya po ngayon ay nasa bahay na nila, nakalabas na po at siya po ay namamahinga doon sa kanila. Habang upang sa ganun, tiyatawag po natin na siya ay magkaroon ng madaling recovery. So at least siya po ay nakakangiti, siya na po tiyatawag natin nakakagala naman yung kanyang kalahating katawan. So we are hoping na siya po ay tiyatawag po natin na lalo pang mabilis ang kanyang pag-recover mula po sa kanyang naranasan na pagka-atake sa kanya. Kaya sa gabi ito ay patuloy po natin na pag-aralan kung natalakay po natin noong nakaraan kung paano po makamit ang isang religyoso o ang tatawag natin kaligtasan. Ngayon naman ay subukan nga po natin sa ibang paraan ng pag-aaral ng Biblia sa kasaysayan ng Iglesia o kaya tatawag po natin mga kasaysayan ng mga naunang mananampalataya. Ano po ang kanilang naging karanasan sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya? Kaya pag-aralan po natin ang aklat ng Gawa, Kapitulo 8 o Chapter 8. Yan po ang ating titignan at pag-aralan po natin base po diyan sa aklat mismo ng Gawa, Chapter 8. At ganito pong pagkasabi sa unang bahagi ay pagkasabi nito siya ay namatay kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. At nagsimula ng araw na iyon ang isang maigpit na pag-usig laban sa iglesia sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Unahin po natin yung word na noong araw na iyon, itatawag po natin unang panahon ng iglesia, kung di po tayo nagkakamali ay around na 34, 35, 36. So yung po mga unang time after ng ating Panginoon Jesus ay kapag po natin bumalik sa langit at naupo sa trono ng Diyos. At dito nga nagsimula, tiyatawag po natin sa chapter 1, chapter 2, pagpipili ng tiyatawag po natin kahalili o kapag pumalit kay Judas. At after that, ay tiyatawag natin lumaganap, dumating ang banal na Espiritu at lumaganap ang salita ng Panginoon. At sa kanyang paglaganap ay tiyatawag po natin hindi po maiwasan ang tiyatawag po natin mga kumokontra, yung hindi sumasang-ayon sa pananampalataya. Kaya sa panahon na yan, sa chapter 8, makikita po natin ay yan po yung panahon na may namatay sa chapter 7, pinagbabato ang isang kapatid na si Esteban. At siya po yung namatay dahil po sa tiyatawag natin na kanyang pananampalataya. Kaya ngayon ay tatawag natin dahil sa kanilang ginawa doon sa buhay ni Esteban. At sabi nga po riyan ay kasang-ayon si Saulo. Kaya sa kanila natin pag-aralan si Saulo. So ang point ko lang dito, ng unang panahon, ang mananampalataya ay dumanas na tatawag natin mahigpit na pag-uusig, sabi po riyan, laban sa iglesia sa Jerusalem. So ibig sabihin, ang mga tao ay hindi nasiyahan. Ang mga tao ay tatawag natin mga iba ay hindi nasiyahan sa pagbabago ng kanilang pananaw at sabi nga po natin, alin ba ang mas maganda? Sundin ang kalooban ng tao, kalooban ng Diyos. Pero marami pa rin ang nanatili na nanalig sa ating Panginoon Jesus na sila ay tatawag natin nanindigan sa kanilang pananampalataya at mayroon nga namatay. Ang unang namatay, sabi nga natin, ay si Esteban. At sabi riyan, ano ang nangyari sa kanila? Okay, sabi rito sa verse, ay nagsimulang sila'y pag-usigin ang mga sumasampalatay na ngalat sa lupain ng Judea at Samaria. So ang unang punta natin ay sa buhay ng mga naunang Kristiyano sa panahon na yan ay sila'y nakaranas ng pag-uusig. Pangalawa ay tinatawag natin hindi basta pinag-uusig kundi upang sila'y makaiwas sa mga pangyayari tulad na nangyari kay Esteban, sila'y umalis sa Jerusalem. Kaya sabi po riyan, naiwan ang mga apostol sa Jerusalem, ngunit ang mga mananampalataya doon, kung titignan po natin mula sa chapter 2, ay marami pong sumampalataya. Sabi po diyan ay 3,000. So, ibig sabihin, kung ang mga tao doon sa 3,000, yun ang panahon na sila itatawag natin nagkakahiwalay na. Kasi isipin po natin, press na press yung kanilang faith, so napakahirap na maghiwalay ang mga mananampalataya. Pero nakita po natin ay sila ay tinatawag natin pinag-usig at sabi nga ng iba ay tinatawag natin ito isang paraan din ng Diyos upang sa ganun matupad ang nais ng ating Panginoon Jesus na sabi niya na humayo kayo at gawin alagad ang buong bundok. So dito ay sila ay pinag-usig, sabi riyan ay mula Jerusalem sila ay tumungo sa Judea, Samaria. So kung titignan po natin sa mapa ay mula sa pababa pataa ay tatawag natin sa mapa ay nasa baba ang Jerusalem, nasa taas ang tatawag natin Samaria. So dito ay inilibingan, sabi po riyan pagkatapos ay sinikap kasi ni Saulo na wasakin ang iglesia. So dito ay sila nakarana, sabi po riyan sa verse 3, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinapasok niyang bahay-bahay at kilalagkad ang mga sumasampalataya at binibilanggot maging lalaki at maging babae. So dito po ay isang napakahirap na karanasan. Nasabi po natin dahil sa iyong pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon Jesus ay may kukulong. At ginagawa ito ni Saulo, sa Saulo ang tiyatawag natin isang religyoso. Isang leader ng tiyatawag natin kanilang pananampalataya na Judaismo. So dito ay kanyang alam ay tiyatawag natin yung pinakamainam. Kaya mayroon po mga taong gumagalaw na sa tingin nila ito ay katanggap-tanggap sa harapan ng kanilang Diyos. Pero sa katotohanan, ito ay pangungontra, paglaban sa kalooban ng Diyos. Pero iwan mo natin yan. So ano nangyari sa mga taong pinag-usik? So maraming po tayong alam na tiyatawag po natin pagdating ng mga pagsubok sa buhay, pag-uusig dahil sa pananampalataya ay maaring tiyatawag natin may huminto. Yung iba naman ay tiyatawag natin na umalis. Yung iba naman ay tiyatawag natin bumalik sa kanilang dating kinalalagyan sa buhay. Kaya ang nangyayari ay tiyatawag natin na imbis na dumami ay nabawasan. Yung iba naman ay tiyatawag natin ng hinayang. So ibig sabihin, hindi na nagpatuloy sa pananampalataya. Yung iba naman ay nakahanap ng isang opportunity na sila ay aalis. Kaya sabi riyan, mula Jerusalem, sila ay nangagkalat. Ibig sabihin, ay lumayo sila doon sa mga taong nagsisipag-usig sa kanila. So, sa madaling sabi ko sa buhay ko natin i-apply, dito ay normal lang naman na tatawag natin pag tayo naharap sa pag-usig o kay kapanganib dapat tayong umiwas. Hindi po yung tatawag na sabi ng iba ay kaya mo yan. Na i-rebuke mo para maalis. Ano? Pero dito, maliwanag ng ginawa ng mga mananampalataya, sila ay umalis kung saan mayroon panganib. Kaya tama lang po yung kasabihan, iwasan po natin ang bawat panganib. Huwag po natin na suungin kung mayroon pagkakataon na umiwas, umiwas. Sapagkat yan ay isang paraan upang may pakita natin yung ating pananampalataya na tama ang pag-iisip, hindi yung dogmatiko na sabi nga ng iba, walang posible daw kaya yung word na nagmamayabang. Pero dito nakita natin, sila pinag-usig, sila ay naghiwalay. At sabi nga rito sa verse 4, nangalat ang mga mananampalataya. At saan man sila makarating ay pinangaral nila ang salita. So dito po ay maliwanag na makikita po natin ang mga taong tapat, ang mga taong nakakaunawa kung anong kanilang pinapaniwalaan ay hindi po hadlang ang kanilang mga karanasan. Hindi puhadlang ang mga pag-usig sa kanila, kundi sila po ay umalis, pumunta sa ibang lugar, kaya sabi nga, kung andyan ang panganib, dapat mong iwasan. At dapat kang pumunta sa iba. Sabi nga, kung ayaw nila, di, anong gagawin mo? Di punta ka doon sa pwede. Kaya sila ay nangalat, sabi po rito sa verse 4, nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating. Pansinin po natin, saan man sila makarating ay pinangaral nila ang salita. So, ibig sabihin ay tangan-tangan nila. Taglay nila ang kanilang pananampalataya dahil nakakalungkot isipin kung isang mayroon po mga iba na membro ng isang kongregasyon o isang iglesia lokal at sila ay aktibo sa iglesia lokal. Ngunit, pag sila ay napalayo at napunta sa ibang lugar tulad po ng mula sa probinsya at napunta sa isang syudad, ang nangyayari ay kanilang nakakaligtaan, nakakalimutan ang kanilang pananampalataya at nakisalamuha na muhay ayon sa sanlibutan. Pero mayroon din mga tapat na mananampalataya kung saan sila makarating ay sila ay naghahanap ng mga malapit na grupo o sa iglesia na sila ay makikisama sa pagsamba. Kaya ako'y humahanga sa ganung klase mga attitude ng mga tao. Hindi sila humihinto bagkus sila'y nagsisikap na magpatuloy. Tulad dito sa amin, Bliss, ay meron kaming mga bisita, lumisan ay every 2 years na sila'y namamasyal. Ibig sabihin, galing po sila sa ibang rehiyon o tatawag natin probinsya ng Cavite, at pag sila po ay na-visit dito sa Isabela, sila'y pupunta at sila'y dumadalo sa ating pananambahan. So, hindi po nila iniiwan kanilang pananampalataya, kundi ito'y kanilang isinasabuhay, kanilang ginagawa. Kaya marami po tayong ganyan na bisita na kikijoin sa atin every Sunday. At nasisiyan po tayo dahil isang malaking encouragement na nakikita po natin ng isang mananampalataya ay patuloy niyang pinapanindigan, isinasabuhay ang kanyang pananampalataya. Tulad po nito, sabi rin, saan man sila makarating ay pinapangaral nila ang salita. So, ibig sabihin ay mayroon silang panahon o pagkakataon na may bahagi ang salita ng Diyos o may bahagi ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoon Jesus na siyang tinatawag po natin pag-asa ng sanlibutan, pag-asa ng bawat isa. Ito ang kailangan ng bawat isa sa ating buhay. Kaya sino ba yung salita? Pinangaral ang salita para ano ba yung salita binabanggit? Para sa kaalaman ng iba, ay tiyatawag po natin sa aklat po nga ng Juan, ay binanggit siya na tiyatawag natin kung sino si Jesus na ating binabanggit, ay ayaw po dyan sa Juan chapter 1, pinag po natin sandali lang, bilang bahagi lang tiyatawag natin na pag-aaral. Kaya pinangaral nila eh. Sino ba ang salita? Maaring iniisip ng iba ay sabi po ng ibang relihiyon ay tiyatawag natin pag salita daw ay binasa ang salita at ito'y tumama sa kanila ay tiyatawag natin na ito na yung rema sa kanila, ito yung Word of God. Sabi po rito sa Luwa, chapter 8, pinangaral nila salita. So, sino ba ang salita? Sabi rito sa Juan, chapter 1, verse 1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anuman nalikha ng hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. So, ang salitang ito ay walang iba, kundi sabi po riyan, siya ay kasama ng Diyos at ang salitang ito ay hindi kasama lang ng Diyos, kundi mismo ang salita ay Diyos. At sabi mo po rito sa 1 chapter 1, verse 14, naging tao ang salita at siya ay nakanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan, kadakilaan, itong bigla bilang bugtong na anak. So maliwanag ng salita ay Diyos, siya ay nagkatawang tao at siya tinawag na anak, bugtong na anak. Kaya sabi, sino ba yung bugtong na anak? Walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesus Kristo. Siya po ang bugtong na anak ng Diyos na dapat natin paniwala, na dapat natin sambahin, na dapat po natin purihin sa ating buhay. Tuloy po natin ang Gawa chapter 8. Ano po? Pinangaral. So, sa madaling sabi, ang salita ay walang iba kundi kay Jesus. Sino ba si Jesus? Siya nagkatawang tao. Siya ay tinatawag natin na muhay bilang isang tao. Siya ay nagsakripisyo. Siya ang tinatawag natin nagdalamhati, dumanas ng kaparusahan alang-alang sa ating mga kasalanan. Sa madaling sabi, ang salitang ito na si Jesus Christ ay siyang tanging daan upang makabtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya naintindihan ang mga mangaral na ito, sabi natin unang mananampalataya sa sabi natin sa Jerusalem at nang sila'y nangalat nga dahil sila'y pinersecute, sila ay nagpatuloy ng paghahayag ng tinatawag natin patungkol sa ating Panginoon na susat. Ngayon dito sa verse 5, Gawa chapter 8 verse 5, nagpunta si Pilipe sa isang lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesiyas. So una, pansinin natin sandali, saan napunta si Pilipe sa Samaria? Kung maalala po natin sa Juan chapter 4, ang Panginoon Jesus din ay pumunta doon. Okay, tingnan po natin na John chapter 4, kung maalala po natin, ang ating Panginoon Jesus kasamang kanyang mga alagad sa panahon na yan, pagbabalik, tanaw lang natin na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi rito, itatawag natin na sila ay dumaan. Kaya sabi rito, tingnan ko na sandali. At nang siya ay itatawag natin na dito sa chapter 4, verse 7, may isang Samaritanang dumating do upang umigib, sinabi ni Jesus sa kanya, maaari ba umaginom? So ang point ko rito ay nangyari ito sa itatawag natin sa lugar ng Samaria. Samaria to. Samaritana kay Sabirian ay sa last part, ay tinatawag natin ng chapter 4, ay tinatawag po natin na siya ay nanatila po doon. Kaya nung kanyang pinaa, kanyang tinatawag po natin na siya nangaral at marami nakakilala sa kanya. At dito nga mga tao ay tinatawag natin sumampalataya pa rin sa ating Panginoon. Kaya sa madaling sabi ay mga taong sumampalataya sa kanya sa panahon ng pangaral ng ating Panginoon. Kaya ito ay isang katotohanan na makikita po natin na ang ating Panginoon Jesus ay napasyal din sa Samaria. Kaya ito po isang katotohanan na sa panahon ng kagipitan o tinatawag natin pagtutuliksa sa nila ay umalis din ang mga ibang manapalatay, pumunta nga sa lugar na ito kaya sabi yan nakarating sila sa Samaria. At noon ang pinangaral kaya pasyanin po natin sa verse 4, nangalat ang manapalataya saan man sila makarating at pinangaral nila ang salita. Yun pong verse 4, salita. Verse 5, specifically nagpunta si Pilipe sa lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesiyas. Kaya kung pasyanin natin, yung salita ay walang iba kundi ang Mesiyas. At kung balikan po natin ang sabi ko kanina, Juan chapter 4, ay ang taga Samaria ay tinatawag po natin, hinihintay nila ang tinatawag natin Kristo. Sabi po ron sa Juan chapter 4 verse 25, sinabi ng babae na lamang po na parito ng Mesiyas. Parito ang Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang maghayag sa atin ng lahat ng bagay. So dito ay isang katotohanan na paglilinaw na ginamit dito sa Gawa chapter 8 verse 4, binanggit na siya salita, kaya compare natin sa chapter 1 ng Juan, ang salita ay si Jesus. At siya ay tunay na Diyos. At dito sa chapter 4 ng Juan, ay sinabi riyan na hinihintay ng mga taga-Samaria ang tinatawag natin pagdating ng Kristo o Mesiyas. Sabi po riyan, tinatawag natin parito ng Mesiyas at tinatawag na Kristo. At sinabi nga ni Jesus sa verse 26, ako ang nagsasalita, sa iyo tinutukoy mo, sabi ni Jesus. So, dito ay maliwanag na kanyang naintindihan o naunawan. Kaya sabi riyan sa verse 28, iniwan ng babae ang kanyang bangat, umalik sa bayan at sinabi sa mga tagaroon, halika at tignan ninyo ang taong nagsabi sa akin sa lahat ng ginawa ko, siya kaya ang Kristo. Lumabas sila ng bayan at punta sa kay Jesus. So sa mandaling sabi, ay tatawag natin na sila'y naniwala kay Jesus na siya ang Mesias o kaya ang Kristo. Kaya pagdating natin sa Gawa chapter 8, verse 4, pinakilala kung sino siya. Sabi po doon sa Juan, siya ay salita, siya ay Diyos na nagkatawan. Tao, at pagdating dito sa chapter 5, ulit ginamit ni Felipe ang salitang Mesias. Dahil ang Mesias ay tatawag po natin hinihintay nila. So sa madaling sabi, ang paghahayag ng salita ng Panginoon ay pagtugon ng kanilang pangangailangan. Pagpapaliwanag, kaya pwede ko sabihin na isang estratehiya na ginamit ni Felipe na hinihintay ng mga taga-Samaria ay walang iba kundi ang Mesias o Kristo na siyang magliligtas sa kanila. Base po doon sa aklat ng Juan chapter 4. At doon nga ay kanyang pinangarap. So ibig sabihin, mas madali nagkaroon kaya tawag natin link sa kanyang pangangaral. Kasi napakahirap naman na mangaral ang isang tao na wala man kaisip-isip o yung tawag natin wala man na idea yung mga tao kinakausap mo kung ano ang iyong sinasabi. Dito ay alam niya na sila naghihintay ng Mesias o ang Kristo. Kaya doon siya nagsimula na ipangaral ang ating Panginoon Jesus sapagkat minsan na. So ilagay po natin mga ito haka-hakula-hakula naman sa pagkalkulasyon natin sa time dahil hindi naman marunong masyado sa time. Ilagay na po natin mga 3 or 4 years ng nakaraan na napunta ang Panginoon Jesus sa dakong ito. Kung ang ating Panginoon Jesus ay nangaral ng 3 taon at nagsimula ang iglesia ay tatawag natin possible, sabi natin ay around, kung ilagay natin 3 to 4 years na ito ay mayroon ng gap. So, ibig sabihin, mayroon silang narinig patungkol sa salita ng Diyos o patungkol sa ating Panginoon Jesus. Kaya, dito na sila'y napunta, kaya sabi natin si Felipe ay punta sa lungsod ng Samaria at pinangaral doon ang Mesias. So, madaling sabi ang tinatawag natin. Una, sabi ko kanina, ang mga mananampalatayang totoo, tunay, ay hindi ito humihinto. Bagkus sila, itatawag natin, patuloy na nangangaral, ibinabahagi ang salita na Diyos, ibinabahagi na si Jesus ang siyang Mesias, ibinabahagi na si Jesus ang siyang pag-asa ng bawat isa. Siyang pag-asa ng ating lipunan, siyang pag-asa ng ating pamilya, siyang pag-asa ng mga iglesia. So dito pinangaral na siyang Mesias dahil yung word Mesias ay tagapagligtas o kaya siyang hari na tinatawag natin na darating sa kanilang kaisipan. Kaya tuloy po natin ang Gawa chapter 8 verse 6 nang mabalitaan ng mga tao at nakita ang mga kababalaghan ginagawa niya. Pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. So dito po isang bagay na dapat po natin isipin sino ba si Felipe. Kasi kung maalala po natin sa Gawa chapter 6 ay isa po siya sa pinili o hinirang na diakono. Ano po? Tagapaglikod. Sabi po riyan sa chapter 6 ng panahon yon ay dumarami na ang mga sumasampalataya. Sabi riyan ay may nagreklamo. Kaya kanilang ginawa sila itiatawag natin pumili ng mga lalaking maglilingkod o kaya sabi ng iba diakono. Sa verse 5, nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol kahit pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay sa pananalig sa Diyos, puspos ng Espiritu Santo at sina Felipe. So dito ay tatawag po natin, nakita po natin na sila'y pinag-pray. Sa verse 6, inaharap sila sa mga apostol, sila'y pinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. So sa madaling sabi sila ay nagkaroon ng lay hands. Ano? Sino ako nag-lay hands? Hindi po ang mga matatanda doon kundi sa panahon na yon ay walang iba
1: kundi ang mga alagad. Kaya meron pa tayong pag-aaral na yung kapangyarihan na bigay ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit na ito'y na-channel sa mga apostol ay nasa kanila. Then, sino man kanilang patungan ng kanilang mga kamay na pinag-pray ay pwede ma-extend ang tinatawag natin kapangyarihan. Kaya dito ay naisa si Felipe na nagpag-pray sa araw na yaon sa Gawa chapter 6 at sabi nga po riyan, siya ay mayroon kapangyarihan. Siya ay mayroon kakayahan. Sabi, anong kakayahan? Na siya ay gumawa ng mga kababalaghan at ito ay sa pamagitan ng banal na Espiritu at ang Diyos sa mga kapangyarihan na siyang sumusubaybay, gumagabay sa kanya, sa kanyang katapatan sa pangangaral ng salita ng Diyos. At yun nga, sabi riyan, ay siya ay nakita na marami kababalaghan ginawa niya. So dito ay isang bagay na extended power sa kay dito sa kanya kay Felipe, nakagawa siya ng himala. Dahil marami pa rin nagtatanong sa atin panahon, pwede pa bang tiyatawag natin magkaroon ng miracle na tulad ng ginagawa ng mga unang siglo ng pananampalataya o Kristyanismo. Sa kanila noon ay tiyatawag po natin instant, automatic, pero ngayon wala tayong nakikita. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos pa rin ay Diyos sa makapangyarihan at walang imposible sa Diyos. Kaya kung mayroon man nangyayaring kababalaghan, ay ito'y galaw ng ating Panginoon. Wala po sa kamay ng mga nangaral tulad ni Felipe. Siya'y nakagawa ng kababalaghan, mga milagro, pero sa gabay at tulong ng banal na Espiritu dahil sabi natin, siya ay naipag-lay hand. Okay? So ituloy po natin dahil sa kanyang paggawa ng kababalaghan. So anuman kababalaghan yan, kaya sabi rito ay pinakinggan nilang mabuti at sinabi niya sapagkat. Kaya verse 7, ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga tao, inaalinhan nito at sumisigaw habang lumalabas, maraming lumpo ang pinat at mga pilay ang napagaling. So napakaganda pong makita yung verse 7, na kanyang ginagawa. Na tiyatawag natin sila ay nagpapalabas, na tiyatawag natin mga espiritu sa mga taong inaalinhan. Sabi po sa kasabihan po sa amin ay mga taong sinasaniban o sinasapian ng masamang espiritu. Sa maging sa ating panahon ay ganyan pa rin nangyayari. Maging sa amin dito ay mayroon din ganyan. Pero magbago rito sa aming kapitbahay na tiyatawag natin na hindi natin maabot-abot dahil sinubukan na natin pinangaral ang salita ng Panginoon, ngunit siya pa rin ay nagpatuloy na sa naniniwala sa mga pagsanib-sanib o kaya pagpasok ng Espiritu sa katawan ng isang tao. Kaya dito ay sabi ng nagpapalayas. Isipin po natin, nagpapalayas. Sa iba, itatawag natin, marami silang kanya-kanyang paraan upang magpalayas ng masamang Espiritu. So the best way ay sabi riyan, sila ay sumisigaw habang lumalabas maraming lumpo at pilay na pagaling. So dito ay yun ay hindi po nakapagtataka dahil ang Espiritu ay gumalaw sa buhay ni Felipe at yung sabi riyan, pilay at lumpo ay pinagaling dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pansinin po natin, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ito nga isang tanda na tiyatawag natin pagpapatunay na sila nga'y lingkod ng ating Panginoon. So, sa mga sabi sa unang panahon, ay tiyatawag natin mga mananampalataya na naipag-pray ay nagkaroon ng kapangyarihan upang magpagaling sa mga taong may karamdaman. Isipin po natin yung lupo, yung pilay ay gumagaling. Mga tao ngayon na tiyatawag po natin mga nag-aangkin na sila po ay may kakayahan, may abilidad na magpagaling, magpalay sa masamang espiritu, ay hindi po yun totoo. Sapagkat isang katotohanan na aking napag-alaman na mayroon sa mga leader na tiyatawag po natin na grupo ng mga manggagamo. Kanilang kiniklaim na pwede silang magpagaling sa mga tao may karamdaman. Ngunit napag-alam natin yung isang leader, yung kanyang kabiyak ay yumaon At ang dahilan ay tinatawag po natin siya ay mayroon cancer. So hindi ko lang napag-alaman kung ano klaseng cancer ang mayroon sa kanya. Ngunit maliwanag bilang mga manggagamot ay wala silang nagawa. Hindi ko alam kung bakit kanya pwede natin sabihin dahil sila ay bulag sa katotohanan. Kaya dito ay sa panahon ng mga alagad o mga unang mga mananampalataya ay sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan upang magpagaling sa mga taong may karamdaman. At nagpalayas pa ng masamang espiritu. Kaya naalala ko yan ay ginagawa. So sa ating paraan naman upang magpalayas ng masamang espiritu, sabi ko ay paghahayag ng mabuting balita at pagpinahayag po natin ng salita, pinahayag natin si Jesucristo na siyang ating Panginoon at tagapagligtas. Siyempre, mas makapangyarihan si Jesus na ating pinapakilala ay kanya, tiyatawag natin, pag narinig nila ang mabuting balita kay Jesus, sila'y sumasampalataya kay Jesus, automatically, ang masamang espiritu ilalayas dahil mas makapangyarihan ang ating Panginoon, Jesucristo. Siya po ang dahilan kung bakit sila'y tiyatawag natin gumagaling o nakaintindihan. Okay? So, tuloy po natin sila'y pinagaling at pinalayas ang masamang espiritu. Maging sa ating panahon ay kaya po natin palayasin. Sabi natin, ang masamang espiritu, elemento ng ating lipunan sa pamagitan ng pag-aayos, pagpapakilala, tanging si Jesucristo ang kailangan ng bawat isa, ang bawat isa ay dapat sumampalataya sapagkat siya'y makapangyarihan. At nais niya ay tiyatawag natin kaliwanagan na tayo maalis sa kapangyarihan ng kasamaan. Okay? Tuloy po natin dito sa Gawa, chapter 8. Sabi riyan, verse 8, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. So isipin po natin, ang paghahayag, pagpapakilala patungkol sa ating Panginoon ay nagludulot ng tiyatawag natin kagalakan. Bakit? Kasi ito po totoo pag tinayag po natin ang mabuting balita patungkol kay Jesucristo na bago yung tao na makasalanan ay tiyatawag natin siyempre malaking kagalakan yon. Diba? Yung isang kakilala natin, sinabi ko sa inyo, itatawag natin siya ay dating masamang tao, masamang kanyang gawa, at marami siya nasaktan. Ngunit, nang siya sumampalataya, nakakilala sa Diyos ay nagbagong buhay, maraming nasiyaha. Di ba wala pakainam na makita yung dating masama ay nagiging aliping ngayon ng kabutihan. So, itinagdudulot ng kasiyahan mula sa kanyang family, sa kanyang komunidad at iba't iba pang lugar. So, ito po isang katotohanan. Pag nakikita po ang tiyatawag po natin tunay na diwa ng isang mananampalataya. Okay? So, nagbibigay ng kagalakan. Kaya sabi natin, ang Kristiyano ayon sa ating Panginoon ni Jesus, sabi niya sa Matay chapter 5, kayo ang ilaw at asin ng sanlibutan. So, sa mata ni sabi ay, nagbibigay tayo ng tanglaw. So, nagbibigay tayo ng tiyatawag po natin pag-asa sa isang dako. Kaya, tandaan po natin bilang mga Kristiyano, pag tayo lumalabas at dinahayag, pinapakilala ang ating Panginoon na Jesus, hindi po yung ating sariling ating dala. Ang ating dala ay pag-asa na ito ay matatamo lamang, makikita lamang kay Jesucristo na ating Panginoon. Ituloy po natin. So, dito sa Gawa chapter 8, at dito naman ay mga experience po na nakita natin sa kanyang pangaral. Ang sabi po yan, verse 9, doon may isang lalaking ng pangalan Simon. Noong unay pinahangan niya ang mga Samaritano at sa pamagitan ng sa salamangka, pinamamansag niya sa siya ay may taglay na kapangyarihan. At pinakikinggan siya ng lahat mula sa pinakadakila hanggang sa pinakamababa. Ang lalaking ito'y tinatawag na dakila ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Mahabang panahon din, sila'y pinahangan niya sa pamagitan ng kanyang salamangka, kaya siya'y patuloy na pinapakinggan nila. So dito ay mayroon siyang encounter, kaya sabi ko ng iba, spiritual encounter. Isipin po natin na isang lalaki na tinulong, na marami siyang tiyatawag natin tinutulungan, maaaring sabihin po natin siya inosente sa kalagayan na yun. Dahil sa tingin po natin sa iba ay meron na mga tiyatawag natin innocent. Sa kanilang ginagawa na pagkaalam, kanilang ginagawa ay tama, kanilang iniisip na ito'y totoo, kanilang ginagawa, ngunit sa katotohanan, ito ay mali dahil una, hindi sila nagbabasa, hindi nila naririnig ang salita ng Diyos. Kaya, they act innocently, sila ginagamit na masamang elemento ng ating lipunan. Kaya, dito sabi nga si Simon ay isang tiyatawag natin na kilala-kilala bilang gumagamit na salamangka. Siya tiyatawag natin, sabi nga may kapangyarihan, pwede natin sabihin siya ay nagpapagaling, nagpapalayas ni suro ng Espiritu base sa kanila. Kaya, ingatingin sila ay totoo. Pero nang narinig ang katotohanan patungkol sa ating Panginoon Jesus, kaya sabi po riyan, ay tiyatawag na nang siya ay nakinig din. Kaya ang una kong punto ulit dito ay huwag natin iwasan ang mga taong may pananampalataya, may relihiyon. Sapagkat kailangan pa rin nilang marinig ang katotohanan. Yung iba kasi namimili, sabi ng iba, ayan, may relihiyon na yan. Libre dyan sa kabila kaya walang pag-asa. Pero si Simon ay tiyatawag natin isang leader at kinakala din niya marinig ang salita ng Panginoon. Kaya dito na kanya narinig, ay tiyatawag po natin siya ay sumunod din sa alinuntunin o tiyatawag natin pangaral ng Pilipe. Kaya pinangaral, sabi po rin sa verse 12, ngunit nang ipangaral ni Pilipe ang mabuting balita tungkol sa pag-aahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, siya ay sumampalataya at nagpabautismo, lalaki at babae. So dito ay maliwanag na siya ay nakinig. Narinig niya patungkol sa Diyos, narinig niya patungkol kay Jesus, na siyang salita, na siyang Mesiyas, na siyang kailangan ng bawat isa, siyang pag-asa ng bawat isa. Kaya siya ay sumampalataya. Kaya sabi po rin, siya ay narinig nila mabuting balita, kaya may pag-asa pa. Kaya si ang resulta ng pangangaral ng salita ng Panginoon ay tiyatawag natin magkaroon ng conviction, sila po'y naniwala, at yung paniniwala niyon ay nagtula sa kanila na sila'y sumunod sa utos ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang sino man sumumpalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Kaya maliwanag po rito sa chapter 8, mga taong nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo, silang lahat ay nagpa-bautismo. So, ibig sabihin ay bahagi po ito ng proseso ng tiyatawag natin pagkaroon ng kaligtasan. Sabi kasi ng mga ibang grupo, tulad po ng mga ibang baptist, sabi, no, baptism is not essential. Baptism is just only a ceremony, sabi ng iba, no. Dito nang narinig nila ang patungkol kay Jesus, dahil bahagi ng sinumang sumumpalataya ay dapat magpabautismo. Hindi ito bahagi lamang, kundi talagang dapat gampanan, dapat gawin ng isang taong mananampalataya. Kaya sabi nga po doon sa Roma, chapter 6, na kayo ay tiyatawag natin nilibing na kalapit niya sa pamagitan ng bautismo. Kaya napakalaga sa atin na ipangaral ang mabuting balita, ipangaral ang salita ng Diyos. Upang sa ganon, mga tao makarinig ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya sa mga sabi, ay tatawag po natin, sila ay nakarinig at sila ay nagpabautismo, napakainam. Kaya kung nalagay po natin, talagang si Pilipe ay isang effective evangelist. Ano po? Kaya sabi yan sa verse 12, pati si Simon ay sumumpalataya rin at nang mabautismo, ay palaging sumasama kay Pilipe kumanga siya nang makita niya ang kababalaghan. So dito ay napahanga si Simon at nakita niya, tatawag natin na pwede pala. Kaya nakita niya, sabi niya diyan ay humanga siya dahil sa ginagawa ni Pilipe. So ako niniwala na pinapahayag din ni Pilipe na tatawag natin na wala siyang kapangyarihan o wala siyang kapamahalaan na maibigay o matatawag natin na ibahagi ang gift na mayroon sa kanya. Kaya dito ay tatawag natin, pero ang maganda rito ay tatawag natin palagi, sabi po rin sa verse, ay tatawag natin ay palaging sumasama kay Pilipe. So, sa muntan ay sabi, gusto niyang matuto, gusto niyang malaman Nandun yung tinatawag nating curiosity kumpara sa kanyang tinatawag nating kinagisnan o kaya kaugalian, ang mga gamot niya, ang nakita natin siya rin ay gusto pang matuto, makinig. Ano po, kaya sumunod siya kay Pilipe. At nakita nga niya mga kababalaghan, so nakita niya yung genuineness ng kapangyarihan ng Diyos sa paggalaw ni Pilipe. Hindi po si Pilipe, kundi ang Diyos, ang Banal Espiritu, ang siyang tumutulong sa tulong pa ng ating Panginoon Jesus upang siya magpagaling, magpagawa ng kababalaghan. Ginagamit lang si Pilipe at wala siyang kapangyarihan na may bahagi ito. Ngayon, napakarami binabahagi daw nila. Okay, so tuloy po natin, verse 14. So dito ay katawag po natin ay mayroon ginawa at maganda, effective yung kanyang ministry ni Pilipe. At sabi nga, dumami ang mananampalataya. Isipin po natin yung dumami dahil sa paghayag na salita ng ating Panginoon. Kaya, ang kailangan po natin ay pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipakilala si Jesus sa karamihan upang sa ganon sila rin ay sumampalataya at magkaroon ng kaligtasan. Tulad po ng ginawa ni Pilipe, siya po itataw natin pinangal. After that, sabi po riyan, sabi po natin, nang mabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng Samaritano, ang salita ng Diyos, sinugod nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, pinalangin nila ang mga Samaritano upang sila yung makatanggap din, tumanggap din ng Espiritu Santo. So, sa madali sabi talaga maliwanag na ang kapamahalaan o tiyatawag po natin upang masunod yung pattern ang tanging tumanggap ng Espiritu Santo o yung sinasabi natin gift at kapamahalaan ay wala ba kundi mga alagad at sila lamang ang may kapangyarihan upang ito din ay kanilang ma-share sa iba. Okay? Sila lang, silang binigyan ng kapangyarihan. So dito ay maliwanag na nang narinig nila at sabihin ay sila'y nagpasugo. So ibig sabihin kinikilala nila yung gawain doon sa Samaria at yung nagkaroon ng tiyatawag natin magandang ugnayan. Dati ay nagkakahiwalay ang Kayahudya at Samaria, katang Jerusalem, kanina iniwasan ang Samaria. Dahil tinuturin nila itong masama, marumi. Pero ngayon, dahil sa tulong ng Panginoon Jesus, nabuksan kanilang isipan na kasama rin

Nephi ay bumaba sa kanino man, sa kanila sila'y nabautisman lamang sa pangalan ng Panginoon, Jesus Kristo. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay at sa kanila tumanggap sila ng Espiritu Santo. So, dito ay nakikita po natin, walang kapangyarihan, walang kapamahalaan si Felipe patungkol sa Espiritu, ngunit sa kanyang pagnangaral ay andun ang Espiritu na siyang gumagawa rin ng mga bagay na kababalaghan din. Nakita po natin na kung bakit sumampalataya ang mga iba, sumampalataya si Mort. Kaya nakita po natin sa katotohanan na pumunta si na Pedro doon bilang katawag natin na mula sa Jerusalem bilang representative ng apostles o representative ng ating Panginoon Jesus ay kanilang ipinag-pray yung mga tao roon at sabi nga riyan upang tanggapin nila ang Espiritu Santo. Base po riyan kung bakit dahilan, hindi ko alam. Verse 16, sapagkat hindi pa nila ito, hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautisman lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. At pinatong nga, sabi riyan, ay pinatong nila Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. So ito po yung sequence of patterns sa New Testament. Nakita ni Simon ang Espiritu pinagkaloob sa pamagitan ng pagpato ng kamay ng apostol, inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. So, parang iniisip ni Simon na pwedeng magkaroon ng ganung klase idea na isang kapamahalaan na pwedeng matuto siguro. Kaya nag-alok siya. Siguro, sabi nga natin, ay in good faith na siya nag-alok. Sana pwede, para gusto ko rin gawin. So, nakakita siya ng panibago na isang bagay na kanilang ginawa, pinapatong at tumanggap sila. So, hindi ko nakita, hindi ko alam kung ano yung naging resulta ng pagtanggap nila ng Espiritu, pero nakita niya. E sabi doon, itatawag natin na tumanggap sila. At verse 19, bigyan po ninyo ako ng kapangyarihan ito upang ang sinuman patungan po ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo wika niya. So, ibig sabihin, nakita niya, nasaksihan. So, anuman tanda ay napagbaba ng Espiritu sa nila, hindi ko po alam. At maari, marami tayong maari, ano? Hindi ko, yung aking maari ay tatawag natin hindi katiyakan. Kaya mas tiyak po natin, sabihin na yun natin na bumaba ang Espiritu base po sa talata at anuman nangyari ay hindi ko alam. Basta, mahalaga, tumanggap. Okay? Nang sila'y tumanggap, sabi nga riyan, tatawag natin na sinabi niya, upang tumanggap sila ng Espiritu, wika niya. So, nagot siya ni Pedro, mapapahamak na kasama mo ang salapi sapagkat akala mo mabibili mo ang ng salapi ang kaloob na Diyos. So, ibig sabihin, maliwanag na binanggit ni Apostle Pablo na ang kapangyarihan, kalooban na tiyatawag natin ito ay maggawa, na tiyatawag natin himala tungkol sa banal na Espiritu ay kaloob ng Diyos. So, kung sino ang pinagkalooban ng Diyos, siya ang may kapamahalan, may kapangyarihan. Hindi ito nabibili. Ito yung word kalog kasi, bigay. Kung sino pinagbigyan, siya ang mayroon kapangyarihan. Eh, hindi naman siya binigyan. Hindi naman binigyan si Philip. Eh, pinag-pray at mayroon siya nga nagawa. Pero mayroon limit. At dito nga nakita natin na yung pagpatong ng kanilang kamay na bababa o kaya bumaba sa nila banal na Espiritu, kaloob yun ng Diyos sa kanila. Okay? So, sabi rin sa 21, kaya ang point ko rin kay Simon, mayroon din palang tiyatawag natin mga mananampalataya na hindi rin siguro curious na nakikita ang mga pangyayari sa pananampalataya at nagnanais din na sila ay makaganap, makasunod sa mga ganong klaseng pangyayari. Tulad sa ating panahon ngayon ay napakarami mga tao sumusunod sa estilo kung ano po nangyayari sa karamihan ay kanilang tinutularan na karamihan mga iglesia, mga churches, iba't ibang churches, kanilang ginagawa upang sila rin ay maging ganoon. Kaya nangyayari, sabi nila, kung may nangyayari sa bagay, sa isang lugar, tinutularan ng isang church hanggang sa lumaganap, nagiging tanyag sa karamihan, nagiging ito na ang batayan nila sa kanilang buhay. Pero ang tanong,
ito ba ay naayon sa salita ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi dahil ito'y phenomenon o nangyayari sa pagkalahatan ay tunay totoo.

yung hindi po yan totoo. Okay? Ang totoo, sabi ko riyan, ay walang kapangyarihan yung iba na tulad ni Pilipe na ibahagi ang gawa ng Espiritu kundi ipikaloob ng Diyos sa kanino man niyang miniti o binigyan ng kapamahalan, kapangyarihan. Okay? E sabi niya sa verse 21, wala kang bahagi ni karapatan sa bagay na ito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Ah, sabi rin, marumi ang puso mo. So ibig sabihin ay sumampalataya siya kaya bilang bagong mananampalataya ay hindi pa rin siya totally. Dadagdagan ko lang, hindi pa siya totally na tatawag natin naliliwanagan at maaring, sabi nga natin, nag-iisip. Dahil trabaho nga niya, siya isang leader dati at siya ay sinusundan ng iba. Ngayon, nadaig siya dahil sa pagpahayag ng salita ng Panginoon. Ngayon gusto niyang bumawi. Kaya sabi ko, pag meron ako nito, sa akin ang susunod ang mga tao. So, ibig sabihin, kung minsan meron ganong klaseng kaisipan o kaya pakiramdam ng iba na sila hindi nakokontento sa pagiging isang member sa isang lokal, kundi nice din nila maging leader, yung problema. Kaya minsan ay katawag natin na nangyayari kakaroon ng problema dahil mayroong mga tao na nagsisikap ng kanilang layunin na hindi upang maglingkod sa Diyos, kundi sila ay maging leader at sila ay mapaglingkuran. Yan po. Pero sabi nga ni Pedro, at Juan, sabi, wala kang kapangyari. Kaya sabi niya, wala, verse 20, wala kang bahagi ni karapatan sa mga bagay mo sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. So, mayroon siyang layunin. Okay? So, ganyan din kung siya nangyari sa loob ng iglesia. Mayroon din ganyan na klaseng pangyayari na hindi po natin maiwasan. Ano pa? Sabi niya, pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon, nawa, ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin. Sapagkat nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. So pansinin po natin, mayroon din pala ganun na nag-a-attend, sumasama sa gawain, pero ang kanilang puso ay malayo, inggit na inggit. So ibig sabihin, yung iba ay katawag natin na gusto lang maging bahagi at gusto lang maging leader. Pero sa kaloob, hindi natin nakikita aktibo, pero mayroon siyang katawag natin na hangarin na maging leader rin siguro. Lalo na po isang share ng isang bago natin na kasama sa iglesia, sa church, ay sabi niya, dati dahil siya naglilingkod sa ibang reliyon. At ang nangyari na sa paglilingkod nila sa kanilang reliyon, siya may na-train at pagkatapos sa kanyang pagtuturo din sa kanila, later on, yung naturuan ay tinatawag natin umangat ng umangat at siniraan siya. Yung nagturo sa kanya ay siniraan hanggang sa nagkaroon problema. So, sumutali sabi, umalis yung tao. Humiwalay sa kanilang grupo at ayun, na-meet natin at ayun, nakikinig sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya ang point po natin ay mayroon palang taong ganun klase hinihintay. Naghahanap ng paraan o pagkakataon upang sila'y may tanyag din. So tulad ni Simon ay maring ganun nga kahit siya nagsisi kaya marami pa rin mga tao member sa loob ng iglesia na ganun pa rin ang kanilang puso. Kaya time to time ay dapat mayhayag ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hindi po yung tatawag natin na gawin pa rin na may tinatago sa harapan ng Panginoon. Hayag po tayo sa kanyang harapan at wala po tayo may tatago. Ano pa? Sabi riyan, ay manalangin ka. Sabi rin sa verse 22, pagsisihan mo ang iyong kasamaan. Manalangin ka sa Panginoon at nawa'y patawad sa iyong masama mong hangarin. So meron siyang ibang hangarin. Ah, tulad din sa ating panahon ngayon, maraming nangangaral. Dahil sabi nga, mayroon daw pera na kukuha sa pangangaral. Eh, totoo naman, mayroon tayong nakikita ganyan. Hindi po lingid sa ating kaalaman. Mayroon ganyan ang tiyatawag natin ginagamit nila ang salita ng Panginoon upang sila'y sumakmal at magkaroon ng maraming pera. Pinagsasamantalaan. Kaya sabi ko, ay mayroon din kayong araw. Pag naningil ang Diyos, ay mas mabigat pag maningil ang Diyos. Okay? So dito sabi sa kanya, ay tinuruan ni Pedro, magsisi ka. Ayan. So, ang puso natin ay pwede natin may tago sa iba, pero sa harapan ng Panginoon, hindi. Okay? Kaya sabi riyan sa verse 23, sapagkat nakita kong inggit-inggit ka sa at bilang ko kasalat. 24, kinalangin po ninyo ako sa Panginoon, sabi ni Simon, para hindi ako sapitin alinman mga sinabi ninyo. So, dito ay tiyatawag natin maaaring sabihin natin na ramba, natakot din si Simon.
So, ang sum up po natin ngayon dito sa chapter 8, sa loob ng pananampalataya, may nangyayari na kumisan din natin naintindihan, tulad na pag tutulig sa sanila, tiyatag natin na pag-uusig sa nila, sila'y napalayas. Ngunit nakita po natin, ito isang paraan na tiyatag natin na ihayag yung salita ng Panginoon sa ibang lugar, at yun nga maraming sumumpalataya. At hindi lahat ng sumumpalataya ay perpekto na nabago, kundi meron pa mga taong hindi pa rin nabago kailang buhay. Kaya dito po isang katotohanan na sa buhay po ng mga mananampalataya ay nangyari po yun. At meron ang sumumpalataya at nabago naman. Kaya ako naniwala na maaring si Simon din ay nabago at nanatili sa iglesia ng ating Panginoon. So, sa madaling sabi, ang point ko lang dito sa Gawa chapter 8, ang pag-usig, kahirapan, pagsubok sa buhay, hindi po hadlang upang hindi tayo magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi, go on. Ano man ang mangyari, nawa, huwag po natin isuko, huwag po natin talikuran ng ating pananampalataya, kundi patuloy po natin panindigan at isa buhay. Iyan po nangyari sa mga naunang mananampalataya sa aklat ng Gawa, chapter 8. Nawa, ganun din tayo mga kapatid, no retreat, no surrender. Kaya kung meron kayong tanong sa aking natalakay ngayon dito sa Gawa, chapter 8, ang tunay na may pananampalataya ay nagpapatuloy. Okay? Dahil ang Panginoon ang siya nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayo malalik, patuloy po tayo maglingkod sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa, kayo, ako'y makarinig sa inyo yung mga feedback, mga katanungan. Kaibigay ko ulit yung aking number, 0917-587-0078. Ulit nila po natin, 0917-587-0078. At muli, salamat sa pagkakataon binigay niyo sa akin, pagpalain tayo ng Panginoon. Kung yung kapatid, kaibigan from City of Ilagan, Isabela, Brother Gerdy Codini, God bless us all.